0: ọtụtụ ihe na-eme n'ogbe, ihe dị mma na ihe dị njọ, ihe na-eyi egwu nakwa ihe na-atọ ọchị. Mana ọ gbajuo dọrọ, kedu ebe a ga-ekwu ya? Ọ bụ na oge ụda ejinjiri na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha ka a ga-etinye ya ọnụ, maka na ahụ ekwughị mere okenye, ekwuo anụghị mere nwata. Sonyere mmiri ụtụtụ Ipensu Chineke ka anyị kwuo ihe na-ede jinjin n'ogbe anyị ma elekere 12 kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla. Ode jinjin, ode jinjin, ịgba ka ịgba.
1: Ode jinjin, ode jinjin, ịgba ka ịgba.

gwa m okwu ka m nọrọ ihe ọma na ndị ọma ndị ọma. Maka na asị m nnọọ ka m bido tata n'ịjụ na-ese maka o nwere ihe m hụrụ ka m gara n'Olive gaa nnọọ njem wee na-abata Ọnịcha. Ozugbo ntinye isi na Ọnịcha, ebe niile a na-egberu na-esi, mgbe na-ene anya n'okporo ụzọ wee fụ na ebe niile na-eri inyi na-asọ oyi, dọtị ebe niile, ekpochasịa afịfịa n'okporo ụzọ, kpochicha Main Road, ọ kachasị na Owerri Road. Mgbe na-asị ọ gịnị na-afịọ, what is the matter of ejiri gbaa ọka ka ife na-emezi, maka na udu mmiri ama mma ikuku na mmiri ebupụtazi deti niile bupụta n'okporo ụzọ. Ama m ka ma atala akwụkwọ ọ bụ ka eze m dị ka ọ bụ na m afọzi ya bụ ụzọ ọfụma. Mgbe na-asị ka eke ogbe anyị dị n'udu mmiri a, maka na 4-5 years ago o nwere ụdị aka Chukwuma Soludo ji bata, ebe niile a na-ekpochasị n'ọcha, ịmago a na-ekpochasị na-azapụcha ebe niile a na-enwe ọcha, mana ụdị deti m fụrụ n'Ọnịcha na nke ikpeazụ a, mgbe na-asị ọ gịnị mee, kedu ihe na-afịọzi, ka ihe na-afịọ na nkwọ Nnewi, ọ gịnị na-afịọ n'ime Ọnịcha, ọ bụ sọsọ n'Ọnịcha ka ọ bụ ozukwuru ma ọka ma ebe ni ma Nnewi? Biko bịanụ gistie m, ịma na ntị m ka yoyo, ọtego, bịanụ kọọrọ m ka ihe na-emezi. Aka na-ekpochakwa, aka na-azachakwa, aka na-edowekwa gburugburu anyị ọcha, ka ọ bụ nke ahụ ọlago n'ekwu okwu ekwuru ekwu? Kezi ihe na-eme n'ogbe anyị? Ọ dị ka a ga-asị na anyị a na-achigokwa etu anyị dị 6-7 years ago. Ọnịcha ọ na-achigokwa tu ọdọ ikpo deti, maka na etinye m isi Owerri Road.

0: Hello, Wafibo.
1: Hello, Wafibo. Good evening.
0: Oh, I can give you the chama.
1: I will keep you here at home.
0: Oh.
1: I have to meet me on the new
0: name. Gabaniru.
1: The mountain is now. I have a little bit of a
0: Na ihe gbanyere ụmụ nwanyị ma ụmụaka ka ikosara ha ka ha soro gị jekwulu nne gị ma jekwulu onye ụkọchukwu a. Mana ihe dị n'ife a bụ ịma na ije a abụ ọma dịkwalụ gị mfe, maka na nne gị ga-ebido kwube na ị na-ejezi ije na-ejegide nne mụrụ gị n'afọ ya. Ọ ga-ebido kwubezie na ịchọ ka nne gị jee nga, ịchọ igbu nne gị, ịchọrọ nke a, ịchọrọ nke ọzọ. Mana gị na nwanne gị nwaanyị a kele ime ewepụzie akpa nwa ya bụ ga-ekwuo ihe a wee kpebie ma ọ ije ụmụ chọrọ ije ma ọ bụ ihe ịchọrọ ka unu nweta enyemaka na ya. Ikpebie n'obi gị, ị ga-elekwa nne gị n'anya, kpọọ ya, gwa ya na ị ma na ndị mmadụ na-eme ihe ọjọọ, ọ dizie ka a na-agba ha nkịtọ, a na-eme na-aga n'iru. Mana ọ na-adị mma ịkpọ mmadụ isi ya nne lekwe ihe ị mere adịrọ mma, lekwe ebe ị mejọrọ. Anyị achọzi ihe a n'ezinụlọ a, unu ekpebie ya na ihe a anyị achọzi ya. Elecha anya amalụ ma onwere ihe ọzọ dị n'ife a nne unu nwalụ ya na onye ụkọchukwu ahụ. Mana onye melụ njọ bụ nne na onye ụkọchukwu. Nwatakịrị ka bụ nwatakịrị, nwekwa n'ihe ọma nwere ihe ọma, ọ ka na-etonite, a ka na-agwa ya mee nke a. Mana ihe a bụ ka mmadụ mụtakwa ị na-eme ife uche gị dị ya, nwekwa ka ị na-eje ma ekpere ị na-ekpe karịrị ịzụ ụmụ gị ọfụma, wee chebekwa ha, wee na-enetefa onwe ihe karịrị nke anwa. Ọyị ihe Chukwu si gị mee ọ ihe o ji nye gị ụmụ anwa. Ọ bụrụ ị nọlụ ị na-afụ na nwa gị na-adanyekwa n'olulu, ịgba nkịtị na-akwanye ya si ajebe, hapụzie ya, nwụzie ya, ndụ ya mebizie maka na ị na-eje ụka mbanụ, ọ dịrọ mma. Ebe a ka anyị ga-apịachi na nke a kpọrọ Yelo Nwafọ Igbo. Onye afụrụ taa ka afụkwa ya echi. Igbo Igbo, ekenekwa m unu. Ka anyị kenekwa ndị MTN na-akwado anyị. Ka Chukwu gozie unu, ka ihe unu na-eme na-aga n'iru. Matakwa na Yelo Nwafọ Igbo ga-abịakwa ọzọ ụbọchị Tuesday, Mojiro Karaga Fredy Christie na mgbede.

0: FM.
1: I love Wazobia FM.
2: I love Wazobia FM.
3: What a gepanti, gepanti. No, na bekwe puta na mambo sobu ni jegata jena bekwe mwimana magawa kwa. Kwewele ganyana magawa kwa. Makemwele kwe mwikulu, no, na bekwe tia mwejena wanyuanya. Oge ndi berukwa, oge ndi berukwa, oge ndi berukwa, hongoro kubwa kwa sona anwe mwa ukubwa kubuko kapu. Oge ndi mboka nyine jene kukwa o. Mbeje kwifene meno buena libo banyi. Ebe kona botu na 93.7 Wazobia FM kani neje neku kumbada station kani neje na kowa kowa nyaga ni neku o werenti ya to kwante na na norunda danda o ogendi berugwa ogendi berugwa okwihe ndi boje mono kani na cho kani kowa iye na eme nogbe kani neku iye na eme na bibi kani neku maka na botobi oye bu nwanne. Oni na no ni abuko no wu ya me na ekwu oku. No wu ya me ekwu gokwa o.
0: News time don reach o. On top Wazobia FM 93.7 on nature.
4: Onyo manje mono ekelemo mbede oma. Oge ruo na mbwa eje wetara ge akosi tere ni mogbe. Na Wazobia 93.7 FM on nature. Ahambo, Christiana Mwaneri. Ni malite ni hena otu n'ime steeti Anambra. Ọtụtụ ndị pụtara ịgbara akwụkwọ ntuliaka ha n'akụkụ Awka n'ime steeti Anambra akpọkuola ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka bụ Independent National Electoral Commission INEC n'ihi na ha hazibeghị usoro ndị mmadụ ga-eji were gbara akwụkwọ ntuliaka ha. Ọtụtụ ndị kwupụtara nke a ụnyaahụ ka otu nwoke jeruru n'ụlọ ọrụ INEC ime ka ndị mmadụ si apụta ma na-etinye ahụ n'ịgbara akwụkwọ ntuliaka ha. Ha chọpụtara na ọ bụ naanị otu onye ọrụ INEC nakwa otu igwe ka eji were na-agbanye ndị mmadụ ya bụ akwụkwọ ntuliaka. Maazị Chizi Jonah kọwara na kamgbe elekere 7 nke ụtụtụ nke ha bịara ka ha pụ n'ahịrị n'ahịrị na ọtụtụ ndị mmadụ enwebeghị ohere ịgbara akwụkwọ ntuliaka ha n'ihi na ndị ọrụ INEC apụtaghị n'igwe inyere aka ma tinye aka na ya bụ ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ kọwara na ya bụ ọnọdụ nwere ike ikutu mmụọ ndị mmadụ na ya bụ ntuliaka nke na-abịa n'ọdịnihu. N'aka nke ọzọ n'ime steeti Anambra, ọtụtụ ihe akụ akụ na ihe nwenwe ndị mmadụ abụrụla nke lara n'iyi n'ihi na otu ụlọ adaala pịatapịata n'ogidi nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili North n'ime steeti Anambra. Ụlọ ahụ bụ nke nwere ụlọ ahịa 8 nke ngwaahịa ndị mmadụ nọcha n'ime ya n'ike nge ogidi. Ụlọ ahụ dara n'ihi mmiri ozuzo nke zoro n'izu ụka gara aga, ebe ọtụtụ kọwara n'ụlọ ahịa ahụ nọchiri ọwa mmiri. Ma ruo ugbu a, gọọmenti ekwupụtabeghị kpọmkwem ihe kpatara ụlọ ahụ jiri wee daa. N'akụkụ steeti Delta, ihe ruru mmadụ 4 abụrụla ndị gawara obodo Afọdebe, ebe mmadụ 35 emerụọla ahụ n'ebe ọ dị ukwuu n'ihe mberede nke mere n'ụgbọ oloko n'Agbọ n'okpuru ọchịchị Ika South n'ime steeti Delta. Aka na-achị steeti Delta bụ Sheriff Oboriwori enyela ntuziaka ozugbo ozugbo ka ahụ na-etinyere aka zọpụta ndị niile ya bụ ihe mberede metụtara. O kwupụtakwara obi mwute ya na ya bụ ihe mberede ma kasie ezinụlọ ndị ya bụ ọnọdụ metụtara. N'ozi nke onye ode akwụkwọ nke steeti Delta bụ Sir Festus Ahụ depụtara, Akanachi steeti bụ ogworiwori kọwara na ya bụ ihe mberede bụ nke metụtara gburugburu steeti Delta niile, ma kwupụta obi mwute ya n'ọnwụ nke mmadụ anọ ahụ nwụrụ. Onye ọma njem ọnụ ịma na-esekarị ụta, ihe a ga-agba agba efelaga. Ebe aka akụkọ ime ogbe nke tata bịara n'isi njedebe. Tata bụ ahịa Eke, ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị itoolu n'ọnwa nke isii n'afọ 2026. Chetakwa na ezi nchekwa ala anyị abụghị ọrụ dịrị otu onye, na ọ bụ ọrụ dịrị ma gị onye a na-achị achị, ma gị nọ n'ochi ọchịchị dịka ezigbo onye ọchịchị. Onye dere akụkọ a were nye mbụ Maazị Ikenechukwu Ofoma, ebe m onwe mbụ ọkọ akụkọ bụ Christiana Nwaneri. Onye ahụrụ taa si hụkwa ya echi. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owerri Nchi. Ka emesianụ.
2: Akụkọ ndị anyị gere sitere na ime ogbe anyị wee rute gị ntị.
5: My Mbada Chukwu mouth person, no forget to follow us on top our news time. 7 o'clock for morning, na our world tori. 12 o'clock for afternoon, na our short tori. 4:30 for evening, na for our inside area tori. 6 o'clock for evening, na for our Igbo news, where we dey call Nimo Ogbe. And 7 o'clock for evening, na for world tori part 2. Wazobia 93.7 FM will be your Chukwu mouth station.

0: eruola o go onye akpata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị gị na-agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026 Ufa gatis muto mi wengi olulo pla di oku lirie ya o chai
1: Emeka Ibya kwa rosso
0: Eo wane wanyi Danya ugwa ngwa roi kosis ni kiusu batra ni totua e Chefuo ya o isi si oma ya hanga wari raham
1: Hey, iti riona ya utbogi
0: Eh, iko gugwa Mpano, kenti, ne mbora